camera again, Bakovir.

0: 我说不过不离人有听着的人我买到文班走的人在那帮我没有人那我也把这么多人了爸爸我就叫我可怜的人我问的无人机的我问我可怜的快走无人机的我可怜的就是那公开的我应该回到张国一路高中罢了我离去那老头真的不买机我离去那老张这些都没拿我我哭过那么开心我离我那鬼半个我们怎么走我们在家过来我的国家没拿我啊我的国家没拿我你拿什么你能走哎，你们别干这东西啊！我不来，他们来干么呢？啊，这样你们干起来，你这起来做人，要把这工作过来那个，啊，这我过来那个，这没这问题。来这过来，你们不辛苦？我这木干的，我这干的，木干的，我这木干的，木干的，我这木干的，他都干苦。我不来，他们来说一句，啊，这喂喂，我不玩那个。Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kuisa, funga yeye, hebu nyonga sana, kunja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tulionya, baku lugali ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja yo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya lizele lwakililo anonia uomiwo omutu mziu okoveri ya iyo mkari ole eto kuchalo aizawa yambe owalu gambe ya liu na uire ati mwaleiwe bakari ukula ula akutaka ya firaka uga ya kari kama kari wera ya talu baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa oya wewalile naliku ilamu omuji mzibu mkato wange mtumulati alengene kubira ndongo obitanga makai kabali kukudula tatake vidingidi ndi aluna chikumye mwize mwenye mbeleku na yefunele mtu alo olukulile mango koga sema igolo omoto mziru kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenda akariba kunyenge nemi nolia akariba vidienge natake alesele mirobago aba kaliti wata kibundi walofunye uti atifazo mnyumba na koma angomu ile tuko katu mseule mana wakatonda baila mwenye ino odati mnande abaila mnande ino abevida bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nukatu ukira wani so omwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru neyeyo mkalira kuwikula na kulolo muma nchona kweta marina bula unoe na luangu na chimbie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanka veraku umano mwiche kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa echo fulile kuteko kulianga kuhu ulumbe ulanjidi sabani mlange mlienge kuhu kato nda wange kato wala nasa minada leo fulile kote yeno liro yoku nera wane mkagwa kwa mlango ulienge kuhu mgo uvile mali mlango ulienge kuhu kawambaile mlango ulienge kuhu Yoni wewe Echa ufunele mlango liendeku Bale mbale na ringi Nesa wakiwele twalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya bayire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike emitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munange ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munange onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munange ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange engoma yita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munange ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigula obati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana n'okobera entya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi. Munange mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawuulya bayina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawuulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero sombizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munange obusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetwokolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, babeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maaso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuwire ino, amaizi gejumbire ino, agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulowezye okumalawo omupungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omubugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwereyo aina?
0: Yona n'abakoba nti, ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi bino biza kuninze, mundi yako mu maizi, n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabeirewo, ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino, omukida kyagumale. Kintu nikyabeire kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba?
1: Oo, nakwesenga. Era naakukolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosiseme Oyona akuyitale. Musaiza yazwire omu maizi, okubukalu natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu Geena. Obanga okibumba basaasire n'abawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Oh, my God.

Bugwere Online Radio. Anti Bugwere Online Radio, kwezeyo.

0: The best
1: EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajjo mpologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange engoma yita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakuba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono, yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati nze ndiwundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mumamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalire nakuimeka ng'ompologoma akaali.

0: Soma kumusaiza guweta ntiyona. Laberumo, okibumba na mkoba.
1: Oya we mchalo chetinewe. Oya hawa koveri, inti madiro kumanya, bibi unu mkola mchalo kino.
0: Oyona ya beremuti, okutuala kukwende wa kibumba. Na iruka, umma isoka kibumba. Na angia muri ato inene, nataka soma kuru wawi. Ndoze ya bera kubanti, yoka tumutahinzo kumuona angalumuri ato. Ya bere ngalimu ndoro, inga tafuayo nga egone ilumuri ato. Musega nti, dala dala, oyona inzo kwebisa, okato kibumbo utamuona. Alimu ulisisie, ulifumuru no. Ngoyo na inzo kwebisa mmasoka kibumba. Gumpungo kune nendo guiza negufuwa ino. Ngeno gumpungo jigofure ino, ama izige jumbiri ino. Agana agabumba gatani kusuko maizi. Abagimba variato, batani kukwelari kilira ino. Ngatani ka okuroza ko bakibumba waba gasani gawe. Na yama gasani gawe, kabarenga wala uwezie, oku marao, mpungo ono. Abagimba niba ugulia.
2: Nana weine, ngetuli umugosi unu. Omsaizo yona, aliaina. Yono, yono, aliaina.
0: Bairo kwa nogu saiza, guwefuru utelaturo.
2: Osisimuke, osengo gasani wo, tufatu wao. Nani we, ozwele yaina.
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba, omomi. Na ena ilukule wiruki, muma isoge. Yona nakoba.
1: Evigosi inu, uzwa kuni nze, mundi ya koma izi, nolua urasirika.
0: Aba gimba, batiro kumoyo na muma izi. Ama izi nege yonge neno kwe jumbi nguru. E mpunga nabitirira.
2: Vanange tumukwate, tumurutio maizi.
0: Babiro kuona, ogumpunga neguwaku. Ale mmaite cha bayireo. Ogumaro gunene, guasamyo munwa negumu mira. Ogundikiria gobe gunene ino, omukida cha gumare. Kintini cha bere kifo, omuntu mwasoro kuba. Oyona, natandika kwesenge ero kibumba we. Nakoba?
1: Oo, nakwesenga. Era, nao korela ngabe nini otaka nzo korela. Maite ntini uwenka, o inzo kumponia.
0: O kibumba, naona nti, oyona, ye menyere. Nakoba omale, tose semoyo na kuitale. Saize ya zero maizi, kukaru, natandi kukuyuluka mangu ino jiba mtumire. Nakoba bantu nti, okibumba wasalero musango. Bantu bangi, neba menyeka, neba tule bibi ya wejire kibumba. Kibumba na ulero kwegayira kwabwe, naba sasira. Awona wona aba menyekere, okibumba naba onia, okuba tuwalumu geena. Obanga kibumba basasire, naba wenkabi, anecha bakoba. Akoba,
1: ose tukiremu, otwale ekibono kya kibumba.